yawa mai nan jami'ar radio ta zama kaka radio mai tausa wa biyu to tsamman gaba kalan labai ma zama da mani taunin yana mutakon juma bin na to a zanen mana maka bagun da ma banka bin teknika ta di krak na fidel banka bin teknika gun fara ji da tan om zon jim tan roje da ma ga fagba bi dimin jabdin fafi yau na ta galalin sarman menenji mai gaban bayar sarman fafalaye yau fafal bai da sirman fim no bai kana fa wada ki dan makai balan ka na kaga zalin ka iza ka tun minin ma muka sobe zan afrika da ma dina duk sadi krak na fidal musazal lalero ka fafala bai muka ban bai da sirman ba nan totam jama ne minute jama ne tatal sai ba da kun jo komandan ni fine ako faka da yan ma dina kondur to zaimo tikin zaimo tidan kabin technique.

machima sir egibon edon somo kana predan son drwalma predan amon man wafanu woni nye predan sir mana gol to so ozama na zalan nye predan sir manta ko gol kashir bodon predan masir egip da madina adel fata al sisi don patrawala mamun wani do afashi pazan mai zamo gbabebe baya ayaka bay maka tawna biya ama afrika bay bam yar bay man mana ka bo gbadul ki na fali bu ma ki re mon be afrika fanalan raso kulli shamata ko bu ma ajim ta fa gan mayo akoy bu maka yanta gwayo ra gbadul ki bo bu da fadan tagba fa kala don kala ga ban mutun julki na fali ka fa don sar bura kama cin wa fani yo komo bu don filu lan no lan afrika mo ga sire ta ga to ta gwayenta bo fa fiere aga don la ta ga kinon za sar char ga ga fi fa fa ka sar igibi za sar igib lan ga ga kero za fa manan ka to ga fi lan anota so zara hu kandanan ta bu fa pa pu lanta na bu fama ma pon yefa mal sing so na bu wi so gol zaun fa bu pali mamo ga dorot ge ki par ki lan ra ga ki bra mal bu afa na ta dia abuwa a cicin pappen ne ko gol zaro afa afika bu ho ma don ta ge sa cha ta ki ne yama dina sa e gebu kama don wona fali yai gol afa alamo yewi mo pongi akoy yama ra mo die fali bu re lan ye kaninta so gul buma ada yaka buma hi agadong paza nama te gua ako bote cham cham afilan yaba lanso tengbita mola fa buma mo ga ol hi bose chate kine sel egip ka fana mo don soke fana afika mo so don lanta se zin bu kapo se chi fama za chi dar walma di na passport afika fana lan mo so don gwari soke so lanta bo fa pa po te kine bo wi wala in bo na bo jamsu te kine bo ma kya reo ka afrika da sir egib ramo gwa gwari no ka so ga don ya bai so gura lanta zo afasi ka chuna ye se ta te kine sir egib bo bo aga u bo no ka don fa niu afa ma no be ka da gba za ta ga ki ra ka kan ma so se te ma li ai ma ka za se cha lan ayi nta da ma sir egib lan ra ngno ta kaya ba ma don ka chuni ala za ba ya gonga gonga man man ala ya ka ka so ga pa dur ki pa bo yebe ko zo jura bo ona to ma fer bo ma ta ga ki wo afa po kale mo ma ka na jigbe jam ka yan jigbe ya be ay ya gabe zo ga fer bo la na bo su sudan ta ko sir sudan bo yin ka ta ga sir egypt ki na sa chat ma no be afrika da so ga ya na yal bo ma ro ka so ga ba juli ka gab to o ma uwo ona tozo mu ira za ku bura yo minister mamud buza gota siri master chat da madina doctor abdullahi sabur fadul agolan fa neta fa bo a yan ne sir chat mu uyo ako ubo aga jabu mamu no ta ga sir mamu urge fa kan kene dan ma fa ka sai ma fa ka ke shili sir africa ma ka shili da kiri mamu ur fa ka sai na ma kene dan no aga ka ba juli ka jamoya wala ka zama so ga gbadun ki ga tiye be yo ta suta na ta president sermana ta su marshal da madin mahamad idibbi itno ta su do in dir walma ka fani yab don ginjibe na iyo ma na bo president ban buwai kashil bu mamzo mafa afa 12 chantiers te kina 100 actions gonata bo po ministere cham cham to yeb aye gagun te kina bumaka so gardoni gole yeu zanen po ge de denjibe ko manaye te fika ka pre ministere te kina zama kyaram inrata yeba bumaye te donga dana afrika zama so ga huwa bumaka yeba kama so don ono to dans le man marshal moteng faye premier ministre de madina alamain alina patoguaya vice president vice ma premier ministre yo de madina liman mahamad akola gunta ko gorno to zo mo nyi da foki wosi

Tane radio ngolde jox la bar goy defi nga defi chat kay nga defi lin ase doyam kebe kay nglo fu don bon ro xe chabe galma dunu he mul defi telme chabe galma kumi kay kumi bugutan kay kumi hore kay nga defi lin amna kay nema la bar fayde he fun masana awa fayde sa musiklo diglin fi gulyal ta gudan dren chut gen gen me top sari krak na fidel fedi maklumam ñom la wona sama kama aliga radio chat bet ke mi jim dan be maji roger ko fon to lam dan kini ko mandale na la minano jabru mol gono fi lo vindia ki ge debe digi swan non qafi ka sa chat na sa kamro na sa ili hen non qaf sa lili ni viga hu ngun be vedin gani te devan tigia te devan turista mi sa qais ko ful jami ka en tun telena le bum ge gani e telet ko radio ka an gani si huma dele an gani te devan tigi non qafi ka sa fu don gawandere awa sa marwa ka en sa ni chat tangal ma amtiman ka ngi gukuni wanga ka en dr ram hu radio nan gani te devan talamu hidi kola patu bernard ka en ki sa qais lu fu don tora na kal la fetel ka le bo kal ma yang le na le bo sa ka si hawa ka sa muga ka en devan tu ka mi Maurice Bagaw hi jafte valam non qafi ki debe ka en fidel dan qatu lu muga ran nol de fe sul khunglo

ige debenige masan non kafi ka yende devan tuge tame sumay ber klo fo don bon rejat to valam non kafi ka yen jok dige fra valam do ka yen adam kala pie chop ta ju saga dang di ka yen ge ngolo ka final lo mana ka proviseur ge debenige segen non kafi ga en kalske la para fi nagada ge bo la para fi nagat doni non la dige cha do na me dop sa de ma hote di glo ha hum de faya wala para fi nagatma ga dige ndja ona ka yen burde ka mate ga na me bum nagada ha na me Marshal Fumgain me ministre na vi nagade vi Egypt ma jun panetli he non kafna kana mai gal fair way dan ngani wana me ruen to de fi bum nagat kane hede ministre sarudum ma lay sum sarasa ngulo sa ngulo ifok ma lo pe nagade vi Egypt en sa ma gulum na wa kana me ministre na ma ngol mo kam na ma jun panetli he non kafna fi nagade vi Egypt en sa ma yuma la docteur Badr Abdelat tif kana me mai ga jamen dan ga ne fitu dangol da ga na me kumi ga me bum na ga tafala mo ga en sama jumala Abdel Fattah Al Sisi na me mai ngu fitu da sam fidi da ga en mi fok ma choli zo ga en ka la ga jang na ga de vichati de na ga de Egypt et ga ne ah ga en ak gut kula wol de kula da dang na ga na fe na ma nan ga en si doktor ka fitu jen ga ne awa ga ne na me boli vat ne fi no twitu na da ga na me rugen di fok mo gudum na to go from gain me bum nagata marshal mamad idris de bi itno wa heli nam tan de ka na me fulmi bum nagat kan me berol ma bum nagata lam fulum ti galam na ka me abdel fadal sisi ka na me fulum da gana do ga do he bami a ka na berol de law gan kai bona ma jar na na fayra ma laqle bu min tu do jar so man si ma na sa si ne qmi fi na na ma laqnin gaine a berol de gai min tingol ka ku tu da ga dang na na fe na ma na ga le fi fokmana cha jaren ma jange ha na gata fedani chol fokka gut ku dawol dulo de fi na gata faya an sigo fi le maddo law gala on fi telerena law gala on fi hatta ren supete ke galla fi sumna ha zum gano ren sumza zum gano fulang yal de fulia lema mar faringa wona gata ke law fi len ga gudu na gata en tare patrol go ka am ge ka fene ke hatta ngol dalibu galla fi ku dalibu ray vul yalda min sumna ran kay lawn fi len fi sumay mazew mi kaf kayne ray hatna de la wenga lenam kayne ray ngude fituna de sam fi de jar fokna fi nagar fena mama la kha kayna mi wa pum na da kayna du li janga berol na ma hum tut le kay hum tuna de le gam fali berol nam jam go jang kayne kayna lawa ke launo vi bero el mala ke nang narwa he na kada ma he na chatta ni mgen kafka nam dala ke bero nam goni ke ma kalam gulo ku tala ke sum sa ngulo sana laklaki fogo gu sem de vinade jete ne gal fe tani ke bero el mara ga law kalam ngai nam dagen la ke ma ram don go ke lawa ke launo vi hum tu da nam jaga mo ke la hum tu ke jara launo vi sum na le bu ke launo vi ku da le bu ke launo vi doktora le bu mgen kafka ni ena me ministre na ma fi na gadi fi egypte ken na me digo kala mo ko nam dala doni pour moi foka ken me chol fok maraso ken fok nam doni ma gut ngolo kay hum tu da kay jar na gadi fayale bo kay projet mana cha cha ken na gadi chat yi na gadi fi egypte hum tu zi kala mon gen ken chola fanam zo gen ma gut ngolo ke na gadi fayna ma la ke kay ni si sanglo sa ma na kay humtu si kala moni kay en fok nam so chole ani ma kut ngolo bo na ge kay en si lawa kay law nu fi titu ma humtu dag dang tu si kay titu ma li gal mugdu ni fi na gadu chati kay sum sala kay ni le bo na gadu su dang kay kare do ni kay ni si humtu tay dim gari nge sum muni ngolo kale ko gal fe tan ni kay ni humtu na de ngol le kay ma kut tu ena gana manum gutu amu kay lawne ve sa chong jolong asa mina la bla ka enti na gadat kay ni kay ngoni se law kala mu kay ni se dala wa fitu tete doni fitu de fizika ni ya kay en wa kay ngula fitu na ta kamat na kay kay en na me ministre na kay en docteur ministre ma fi na gadat ve chat tan na kay en docteur Abdoulaye Sabre Fadel kay ngona dala wa kay na gadat ve chat dina ma lilo bo kay humtu na ma jarna na fe ma laq ni da nam dala na do chat do na ven irvani choli zon ka jaa khayen jar na qad fi egypt de na na fe ma kobron lehem gani na ma ngaf ngolo a ngat ma bu na ge
awa hen dan ga en kamat ga ni volume ga mi berwel la ga berwel man li ga dir lop mo bosa ma na fi e bosa ma fa ma volume boom na gat na en boom na gat ma richal ma ti dirte bit no ga berwel ga en volume ga kamat chulum da volume ga mi ma ngol fi gom ni fi na gata ga mi premier ministre na ambassad alamay alamay halina en volume da ga en ma mol ma na kulum na mi premier ministre ga sama juma la liman mahamat ko ka en berwel ga ni la wen ke lokma ni se ulin lumpa sama makna ka bazani hini di gani bazama ma li gani lokma li ke sia di gani gani do men ha beron namna ka vulo mi na me prime minister na anam du lokpen li gali di ke ko dar lokma vuli ke sia manam bum na kat mina lumu ka bazama fa ma vulo mi nchane ka lokma li en gani nam sen ga ha me tare ni fa ani sine ngulo ngulo on ka riwan ga en sine ngulo on ga ni fa an e doyama qayn mala qayn nam bum nagat mina lo molo mona qayn ga jaram gani sirena ma doyama jani qayn lema hem ka ka an kuma koda koda ngayn kisi qayn go ka qayn alop namna fat ko non kaf qayn qayn gomni fi nagadi docteur qayn sika do alop ma qalina qay to etam dizo awa qayn go de ful ma ful berel namme premier ministre ngani na ay ministre da tuf mo aldi fi gomni fi nagada chada jala ramatu bamat utuay qayn ay da la wa ber nam gayne kasi do gem ber wala ni se vlo me premier ministre mo ngol fi gom fi nagata may ber lam gayne su ber wala ku tala lima ga hem gayne qaf mali nga do ga hem qafi gayn lop ngol long hini gayne lop ma fok nga gayne si ma jama lop mali tamu na gayna da la lop nam gayne mil ful de ko har mi mi sumna sum zama jangam go do ni ma wala walop kay li ga li de li de dala wa purma bu samoulin mi hini hidina ma gafok doni qayna mo ngol fi gomna gomni fi nagatna qayna mdala na dala lobna mgayn fuli kalamo qayna mdoni ma lilo bo qay bum nagat mina la sen tu eh tagamun gayni qayn se volum berwella awa hen dan gayn li gayanti fi tu da qay kamet pura vi jeudi qayn glo ya Beyase kanti bang dangol fi nagat be wura ta gajatan da ta hay nagat be chatan da li ganti fi tu damul ma da khayn ka kala dang tu sa khayn si samulo sela runa cha cha khil lo pe gal fi gurjuna fi tu da fi gani maglo kam ngay nam ma director mangol ma fi na bang da fi nagat be wura ta gajatan da hay nagat chatan da samu mala Idris Ahmed Idris kayn mal fu fi tu na de go gayn mi namu awa tan gayn mi fok fi nagat ma cholu so khayn garsum nasatu zi fuli ala qayn se lilo hay nagat chat na fok mi mala volontariana khayn hidi fok ma fi ma folga de he province ma kais kalma en dida guru da khayn fok mi mala conseil provincial ina khay bur de vi vendredi kamat kayn ga am jaras kayn khayn se yos gen se jorona sa vol tu zi khayn se lilo bo lilo kayn gal la vi docteur al bu gal la vi hatana ren gude yo ma yo sina khayn yo wen lilo ke hadi me khay tu an vulia me direct konang do qayn malfuni fituna tugu ala qayn iyo gros jorenisi za dokma dokfin kisma en gayni qayn mi guverner ma kaysa galavi en dida gudu da qayn samayuma la garor monti eli qayn gufirna de maglo kam gaymi namu awa fatla bara fi nagat kadgan ka fen galma beshe na qayn fokma cholini soqe fulgat koyo nga lawka ya fuldit koyo lawka ya jona vi pana le bida dolime fi gemna le bida pama ma wiga nga khayn kaf khayn khayn tlana li gen kamada khayn galma galma ga be shena khayn jobi gen mi min kaf khayn la khayn joroni mai fultu zi tlana mchani mchani blaga ngobo nage awa khay fadi wa khayla bara fi nagat ma ga tgan tan na khayn job do mi top sari krak ma fidel khayn nam ka tolom go ka kay chawnu le tulan mi famma fidel kan tolom go

kigedebe dike masan non kafi ken kallon gali ku jage de devant tristam za vudon bor non kafi ken de devant to gatame Ousmane Damna Madé kay nyan jox dige gabi ka galduma damna gam galduma Damna Madé ken kigede non kafi ken ni sa lope confort xede devant tigia kay super de gatame PDG Kazofu manga hi jaftu alamo nyan jox dige jaftu fu manga non kafi super de tamé fura fu manga kay ni sa kay sulu galé na hen non kafi yan jox de kay sembe wumdi hen ede jaftu fi wumdi non kafi kigede ben sa fu don bon ra kay e mona laukan jok digara mo fabuna kiki debe digi sumen non kafi kain sa kaiskale kumi sa kaiskal tel me sa magawi sa tura kain sa hami kain ki sa gal tudena kain kiki de non kafi kain sa mito sa mogromo madiago kiki debe ni sa jamentane kain lam vle bon foka waxe la bara fi nga tin jam nga dom ngay me jam kujup ngulum ga telem guys kain sa magudan tele choice ci gen ngay me top sa di crack na fidel mom yam law ngay me jimta be ma ji roger ki ni man tele nala minano chapru mor bon fi lo vindia suma sana mure ray ker lawna lawn ka ah lawni ki nol de ne ma kamat na la lawn ka ah fo masula on may di mane minim non qavi ane tabe kebeni a kain mane minim ni lawn flyda ki gi debe fidel kam tolo boyo

0: Jivia Musa ina marba na sumasuma ni kakavu na dina humba burmina ki ita tena gaga depena deo di deo na halanta ni jamena radio chada fatma idido kwa yama leur goro njaki na dokfiri ya mbini na ambakor voro ni tanda fatta na humilda na basa kivunmai ai bursam di tinut buruma kalva ni bazar bubadu kina dokba ya mbini na kari Les unis qui ont encore voulu intéresser de la faga ouais j'ai vu la sadi grac na fidèle Jim Taroje mirim tiro sudam lata balam Jean vaga lazam bache no marani anu angara voulu dire humbadi agri Busse soumya mandagar kamuruda département mayo danai arrondissement bu gobelen gagndebe soumi mayo dala bon ili kabia ad marga sawina deudi soumi soumane jaira yam dagar kile ta na halawatu gagde pohula deu deu deu deu deu deu deu deu deu deu deu
1: Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang b

wala woy radio diffusion nationale tchadien bangi songan gdoti ko jogi di ndoho mamte da mbir yesi yakade simber wur kol ngir ko jiko bo ngaya nu bom jini kembe ke numbu ba ndang laybe ade numbu jini kembe ke njamenat la ba na won kum ko ngay kade nan ber kla yo adi ber kla yo yango ko de kedi ngamake bobde nan do de ne ke Sanjima Ngaro ni ba ni guto ndo ko bola kon ni jikame to wadi ndo soso ina wote ngato jigo moy ke rante ber kla yo ndo nat ni chef de canton ke kimre ba godo blan belban nat ni marabay kur yasa munjim ngaro bangon maba jini kembe ke jilati te ikna jibay mujingar garas j mujingar o malande jini kembe ke karwaya onad ni chef de ba village numbu charlé bonsi ye o yik ngar gule ye wasu jini kembe ke numbute nad ni ke sayala adum njikambe ko gunji unadni ke bayhana madu njikambe ko dwala gonanga kamurun tan dan sikal len ge guto ningte kondo lenji bayndo kutiena utuko ko njikambe to lokwando tabato kem do gane ke jimadu toji ade i madaga carrier bay lo quartier ke njikambe mandangta gir ko jiko bonga ya ni ke passer nge guto ko ke adrine leuno o yik simon kongji son itar andre bayam leuno abel jokos gideon o ngani ya ni nge guto ge malang nen ndon dot nat na naun kum kongai ka den nan bir kla ya di bir kla ngo ko de ja ke bend ko de banuji rachel ni wa guto ko ndo sirie na oto ni way dando ari kumbang ku jogi di kogi kembe ku mundu taringa tu juta bay go moy ku wan retete be ber kula yonto nan si sig ni nge de gu malang kinji kembe ku njamenatu mundu kelo chanar kutu kiya musum maso kututu sarguin milakar dowele sawa o nan si sig ni girko jiko ke kem kanton ke siri ni ba ya nor ngurko so ndang laibe awor nini kndo marji ari ndo kutigi diko ge na wutu ari nde jin girko jara tari eglise ete numero 10 ke kem be ke mundu goto sukum sukumani ya len ge guto ning te do ba de ke mai kagut no ba de no ba ko tel ta ka de jin ge guto no ba lu kumaji kem kombe yantu girko jige ade girko jia kujum su jak ndomas ngaba ibrahim se goto nde jio o girko jia tatel gira o girko ji ke dawala i meshi ngaba begi ake yik meshi deita kagio yik meshi zakaria baudu yik beko ningama olivier o yik madame kojum lik ri kojin ko mandang ne rom de luma josephine ba malang de gunto nen tan dot nat naun kum ko ngai kade nen an ber kray dim ber kray ngon de gdinga ma ke ngo ko de bob de ngade kojum no ji adum lik kojum no ji adum lik ni ba guto ndo sirie na wot ko gnji ke metwa di kembe ke nyamnat la ber kray yonto nan ti singe de ko mundo do ba sar moy sala gira Maibo, Samaja, Jilingala, Koldaga, Jibalo, Gonanke, Centrafrique, Te, Ake, Sink, Baili, Mogo, Busog, Malang Nadensi, Ber, Klayonto, Lokwando, Tabato, Kem, Dogiritari, Karetie, Paris-Congo. Alen, Gekuto, Ningte, Ikndo, Marji, Ndo, Kudiriko, Gena, Out, Nibai, Dobadke, Tokorate. Ni ba war ni ni rende ji ba lo ni ndan di dot na ye fratat
efratat ni tar go to sukum sukumani ya iklan gi go to ning ti do bad ke to krat no bad no ba ko tele ta kad ke ji to yinu bangandang dek madam Marie Solalta ngar mbatna ik ngani ngar mbatna George Nubata Jerome Nadum ngar ik majidian pajarit ik kemnelum Delphine jiraibe o kojiku bongai gku murum gulei gu akei kem kagag malang den den dot na te na un kum kongai kadene nan bir klai din bir klai boboda ke bendung go kon de kade kepetri elen ni taba girni kirin ngai ne bu moto be kepeiri elen ni ba guto ko ndo bandru jadi ndo ko tag be ndo sirie na wutu ko gnji kame to kumbank sirik ndoy bat bay kembe ki nyamnat la dinga to jigo moy krant ber klayon to naden ingar chef de canton ko murum guleite nadni chef de village ko kem kaga nadni yik mesi matna ndorta ungani gmalang nadni ko gir ko jaji raibe modal mbang o gir ko jamo to be kinjin kembe ko murum guleite ake ngani ya bero ta kui ba ni ko fatime linda o njil maji lor nin ko mbak njini gunan ko france te nadene communauté gulege ko murum gulege malang si ni nji murum gulege malang si o si gini nji do krang te na bar na diaspora nat simber kla yonto ber kla yonto nadene gir ko jere ko kisar kumra mundu njamena to lokrang nen dangen kember kla yonto taleni Malansina nadin siu nadin ikum adam Alex Gau jika ambik pari guna ku Franso komunite ni ya gulai guko ku kantong gi Indoho nam malang nadin simbir krayon to nadin si sini guku so ada budu ku gir kujala tu ada bar naik kota ria mari gini nadin simbir krayon to nadin iku sini ku paruas Saint Bernard ku wali ajarai ku komunite eklesial de bas naba naik sebe ni dan di dat naik Saint Kizito ni dot nan jigna la dosi singe ko itin ga ko de ngal kem de ga mare tar ga singe nan gerin si ngora ke sai ga maran ni nan tin simber kula yon to malang si loko ando taba to kem ndo ku ya ne ga madam mari soral ta ngar bat na bai karje tukura te war ni ni ku ndo mer kri jin do ku digi joy na wu to ko to walen ge ku to ning ti do ba de ku tukura te aren ku ni ne kir ku jara te ade ande jinia tuna to bai kem parwas se bernard de walia jarait go to sukum sukumani ay klen ge guto ning ti do ba de ku tukra te kan jin ge guto nu ba lu ku maji kem conveyant nem gan bangi ga el kad manam bisit na ji ku do be te ade tele ka oroni ku ko jara ta un pa kran ku do ka da wo i ba nin to wo ing ko ji ku ku lak iro ta

말아 그 군돌은 당을 라이베 기르코즈 그 뭔가 야 김도야 얌살라 나온 꿈꿔가이 가르는 난벨클라이언 벨클라이언도 난지시 게르 그 말랑아케 마르다르기 시기는 게르시인지 도금 로크차타케 라이베 도크랑테는 난 비시트 벨클라이언 고콘데케 곤다케 고콘데 곤난도 우마르 리마지 김도 우마르 리마지 김도니 바구토 kundo siri na uto ko kinji kame to kambe ke kigali gonan ku rwanda te adinga to jigo moy ku wan rete te be nan go nen do kini na re ne ku do kum lo ku chat la vai lo ku ando ta ba to kam do gya ne ku bobun na ji bai be ma ji ta kim to bai kar che injar ya ding gor ku labdan ko ndan di do at na re ne sa su ku mandang ni ber new york na Girkoje ya muku akei zulu nake. Nenan bisi singi gitu. Ingi edi kemalang akei madatari ke singi nan girin singi ni taba. Kenan telne kiambi ke bonggor tu. Naun naji yo ya bobuda ke ngokon tu. Aman lelei. Lelei ingi. Aman lelei ingi kutok ndojoi na utuk kok njikami tari kiambi ke bonggor tu. Anenan bisi te singe te kumalanga ke maratari ke singe nan geren singe ni ma gotio. Atu kem karche shakwa tari kem dogi a papa walto. Pier te bai robia siaset kono gide. Lokai mana di ibar nin dan di to te na ibar Quebec. Ni bai lagiri kum doku bola di indo sama jin do soso ina. Utu kokin di kame to mbong kade ta torta atu kum doon doko ina utu ni indo jimanshi ni. Bera nakra. Niba waji tariya si ke kendaka ni kiam da ke roda tu ne ke ngerenggar ngabu na gorenggar o bai to birgo ngar barum ike ka bairo birum bai kemro ndan kerangkai si de kemalang geni re ya irai sedu maji kemalang doyo tu ya ngar de ake bobo ngon kiam deng gokon de nan do saji de Nika ajingar ngabu ni. Ni bandan si kerang kain ada kerang tu nandan si jing rezo ye ancien jesis ke Afrik jesis d'Afrik o Chad na bane raja. O si ke paruas Saint Josephine bakita ke atron eh. Malang si nandan si kerang o yi mon per o vicaire. Si ngorgu ake ike so do communauté ecclésiale de base na bane sebe Saint Kizito Saint Jean-Paul II Sacré-Cœur o bai ton gan sebe gen dangen kember kla yon to te marangale o na ran kla na te ke paroisse tam majesi marangen na ira se jiwa ji tar yesi ke kendaga mira na kran to a kro mum de gitu marang o bai ton Singgalan ini jadi dek. Akhir sini teknisi yang baik dekun deran kabu. Oh dekun dia adun rata rane. Kalau kau deng deng adun orang nembak ke rata tu ali. Tadi nanti kenal tu si singgi saya ke engkau ni rai situ macam ke malang. Baik nu bata sekali ke kerama jessica kenal rai situ ni kokum kokum malang si orang jabu ke kat kasalin dengan lai be. Girko jendo go be remo mam tu de la rotol ngar le wo yi ke de ro ro berchin da ne kra nga yi si marang ne ra yi sit ma ji ke do yo te ngon de ke de ngam do go be masra sa churne do go be masa tra sa churne ni ba go to ko do ko jogi ti so so na je ko man ko ko to a di kem be kin jam na tla o kar chi a tro antar kran tun da na ne ko ji ko bo nga nga mungo la yi mundu jam na to eglise ke marang ne rejinde am tout de la homme de Nazareth a ke local ismir o assemblée na bar ne colombe ni aussi mum de kemana ke gir ko ja tuba dongar robert ke a ke si ma de kala de kambasa de ya états-unis tu ma de de ngi kurba yo ge si ke nas kan de si ma nang ale bai rai si tu ma de kemana dan kumbang no tu nu bata skara tortan do si tu ko kum ko kum malang si kari Tenji kari kindo i mabtu bianu baba e koren che ku ko jo ada ni ni ko gi indo i klan mata bai dubai do sot
noba ka de ke tɔrtan dɔsi tɩ kogum kogum malaŋ si. Chef ya communauté jima dum be dum yik pasteur bena yall n dɔlum yasa gosa dum abishe a singar tamuro yik jingam na yall josias ngadande tien ngadande serge gangino evaris ngadande ongram pierre ezai baimber yik tom na yall jima dum yik colonel charles mo gide mbai colonel alexis miro di dot malik bay orum toma yik sulam bay desire dande rebeka majire anatu damaji rit ramaji mariam kutu ester gojo rachel mari ongio naibey celine tobey raninga veronique nitaban nan krangai sondo majesi marangna wajiku rorindo yotu ada indo yoti ani ke pasar bayi wajum nduba de samuel bayi wajum nduba de samuel ni bakuto ndo ku gi na jo ke mbal ku tujo kujo kal ku me hendo tari ke mbi ke njamen atla grand onda na nsi sing ni nge de ke marang ke gir ka ke bakasa bake begeli bendo nanga be kolo be ama budo doba nan sing ge de ke marang ngor ke akeku mundu gusar dobichi do bahaye obai ton kegni rai beguna ngu kongo take si mumde gmalang o asamble singu ku pasteur gmalang ake ngol kla yanu ba ge krang go rondenge ta kem ge ku soda departement ni ku esto ku west singol ge ake inge ge ku soda communauté assemblé chrétienne chagwakat madobe de singnan gerinsi ge madata de ge ngora ke sing ni ra che de ma ji gu malang kumbang na nor ni ne gi ge na ne mbang ku be kem be ku ba ka sa ta di dam ku ka be de ni ka be ba ke ta mai ro si dom te ba ba ka sa dam ku ba ke te ni ge na skan te ten di si malang a le ta ba nu ba ta as ka de tor tan do si tu ko gum ko gum so ndo ma je si gi na i ra i se de ni Girgojia nike miraringar leo. Tutal de bayi. Munji mbayi. Jimal bayi. Babani ne kele. Kele. Oyik rimto bayi. Malangde nandan kerangkai. Kerangto nandan si singgir kebedaya besada beta. Sewe senggele. Musangguli sar. Njamen ato nadini. Bangke bedayat. O chef de canton ko beda do nan jing nal do si ma de bedi gum ma de ta de si gi nan gir si gi karti kam da ke yam du ku yi ni ra si de ma ji gum nan go ra ke si gi no ji tar ye ti gi ko ro de te ba in do yu ti ya ni ku ngon de a ke ngo ka de go ko de ngon nan de ma de ta de anat minge bai anat minge bai ni ta ba do yo yen ni na waji se waji kem da yesi ko ro de malang ade dan si kranga ya de krak dan ganga le bai nu bata se kali ka kra ma jik na ira ya malang se de ni wala amber ke ta tol ta tam te de marsi rajo cha don do ma ni ka nu par si tok si kin ji ki man no kum si te ne ke ko jara un pa ke gir ku jara te ke do ka da we